bao giặc kì, ghi bao giặc kì. Khâm khá mà chết sông nghi, mà chết sông nghi. Mà trả mà thân thân nghi, thân nghi, thân nghi. Nà mà gần à dây ăn nà, nạc nà nình ghi ra giang. À mà nà xì ra gật à xì răng nằm ngà nì bù nô. Rồi tì nà tù thà tà gật à tù thà tà mga thà lô nô à thà lô. Haljong nei a pamisi a chu saljong cha bui pa ba cha changal pa ba cha mian pa ba cha section pa ba na ma chot ti chi na du len ni Ana matran chi chi na du kamalli Ana ru galang na chi na kan chakang na Da shal di mo da ja di mo Jamana milli chai jangi na ga dom chai Ana matran chi chi na du kamalli Daba pungmar kyo kakshi no diyo Daba ru galang wa kan chakang na Chat prang bi ma balang mi chakku Chat obara na ru gala chi na gan Kenang ah, jatuh ciri orang biki ja, mati dan terbiki ja. Nak na cini, nak na ni. Dasu jarum ni, dia semukal ni. Naru galak ta, si darang cakap ta. Nak naru galang ah, nak na kancik kong. Apa misi acu salzong. Bui pa changal pa yan pa chek san pa rang ran pa sang san pa cha pa su simi ba chu ba lu ni pa nana ru gala nak nam khan chi ka ong la an ku ti bi mu pi cha ma chong wa chan ni da ba cha chang no nam ng no cha phong mar kyo kak si no ti yo nak na ba ru gala nak na ba khan chi ka ong la cha ring ma rong tam bang dum bra ja ga ting mi ma ba chi mi sha ba chi Jantiok nengni jakhao arengni Cha shari marung thambun thumba za gatteng Shingi wa chori anani cha dini wa chai rammani Chui kalmakwani Cha matashu ani ga shekhiani Cha shari marung thambun thumba za gatteng Mima bachi, misha bachi Daba shteng bujeng donna dhalwe tukteng alungwa Daba mima bachi ko misha bachi ko Nak naru galang nak na kan cikong, cak prang bimau balang mi cikku. Cana jana soksola sal nar temau, caru galang wa kan cikong. Pung mar kisah jekak si nudi sya. Nak naru galih nak na kan cikki. Jama jak ketokki janggi tekni. Cak jama cak kata janggi cana. Dasal demo dasal demo. Apa cuci mi acu.

kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini so hliwa ma tamsa ngama mama.

0: apa namhlanje na
1: womi namhlanje nomuso womi namhlanje nomuso
0: engingawazi mina
1: ngingawazi
0: kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali ba

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hel songa bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi ai le ko tara non si mai ga hala ga ko ito kaina Dawudu man koy won godo labaro kage dawudu garkwara Dawudu furufura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zaizene bai kulkan musin kowi ndin ingu fulibero na se sore kaiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kano ye gudugar mumu. Hare giti baru. Dawudu mamar mo giti kwaize. Kwaize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dem bariyoga. Bariyogi didi che follow follow. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inka guwa kaniko fonda ada ngami. Musi fatu ndawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani bidwaru ko dare Dawudu no ko kora salise Musa no kora gani go halal Dawudu ni ngaidu hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa far ga zabu dika hari gogo doru kuru gogo doru nge chela aga adege chela na nukala ye musu babu abar giza ga di Dawudu mamar gobar yobo azagene Dawudu mamar Dawudu ni takuba dangubu ngoka handi hanno Dawudu sinti mburu songai ma Dawudu ne songai musu inkaka mongu buya Nde Dawudu mamar no nawi imafa abate songai kuni jingar kuru imafa mote songai kuni humburu humburu oguru kogo songai amma kotoko sin songai musu humburu halin hadan ara shikoto ikaine musu zai sai Dawudu mamar musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga ga te sa daga ri ni Dawudu te sa daga ri so kai ne kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate anu koy tere wodi mo handu iye digiye